0: abo ah na bia nyihana mama taya ho ana
1: ame hwane
0: au doctor ne bram nyaha ayo na kwa mo ho ye de na wopa ndisika ne ne wa poa no bebere ba gum ba sese
1: ah doctor ba na se we die sa nsika kra bia ne ndani nga aya ne nkura nsika
0: oh dabi na pe bank bi na kokko save we na ye die nkura mfo da to be se ah oyo risky doctor
1: me kwa mata bank ah doctor di owa kanu su osunzuno
0: oh dabi manga sa mbanyi bre danta ya we na kre danda na danda ne ye doctor bra ba no kuni nda me die oba ne sika kra bia ho nzenzem se dia min di hu jai
1: ne nua bomu e na na manya sesep
0: jo and ya na tabi what de tani se to ma area teachers cooperative credit union betality aka ne dat ku esita krabia ba tani wa ba ma manza ye nya so mvaso kunim se usika ne wa bua no dia gumba isu hai kubetim dia kwa ko bia ka so mefa ni se savings account dia tum na so abamba so bebre dia ma odie afei susu account so ya ho na da bia wo twane ngakra ngakra sa so be wo shares account chere se usika ne ogumba so yi kubetim dia kwa ko ka bank ke dwetre hu na be dia didwa na se afeso a dododia ni aba akire bia ho ne be ho aka bo ma tafo sa so ne e be wo fixed deposit account ku du sika ko to wa na wa chire be mre dodo ne odi beba be yi do ne se wo wo yi ke na so awo ma bebre afei ye wa ni da so mutual fund a chire se ku sika ne oda ho ke wo ba chire bank ke se bo so ni bia titaku ana sembo afato wo na mre ne wa kwa ho ye hiam wa kwa ko yi wa de na wo ni se be san be ma bosia so de de wo bosia be fe ne se funeral loans chire se mre ye bia ba fi ani da so nasa do ma area teachers cooperative credit union betwale tia kan dat ko be ma obosia na odi akoyo wa yie na wiya wo disika ka be twene to bre afi salary loans jesse ya ne aye ka tia fa dat ko bia ye be ma obosia sa so ni controller loans jesse abana juma ye ni ana ka tia fa controller bia within 24 to 48 hours na obosia yo ready afi business loans ajuma be ne ne wo yo bra na be je obosia na afi fa ko tene wo juma kini sa so ni akuafo ni adwadifo betima kaya ho abom ni aba ba je bo sia be friend group loans afi overdraft sanu so ye mobile money se wo pe e cash ana se physical cash bra na se ka puduo bia ne ohia bra ba jibi
1: na doctor pa sende se wo no wan ganjira ndada na me hu be he
0: o beti akwane de anwa jira kwane kora be ya drop ba bia na na du poku tole ne tais ke na de be sa so pepepe ana se be ni kunkum cha radio ni de be di hwe ni mu o be sanu so ku beti akwane bi wo sampa boss wo mfie kwanta kasapin camp junction adabokrom na office sabia tiase na head office angasakide ya doma hinguru le manager wa ahumatrofo maiso 0542072719 afi 0207701660 ana se accountant so dia 0246297285 doma area teachers cooperative credit union that credit unions you know.

0: wofu ono sadi ya beya puto kasem diya friend se bonden mube nya bonden na chese mube tmi enya tima diya mamu uye nomni ya dini ntri ena wosi su people sa wudi yene hunya
1: nti mda yeku yeni mne yehu yema hofro afibiana ni mkuti uhu yema hofro no sono na oshishe uyoma okwambisha ebe buwa ema agudi ni enyra enka nene yedi agudi bebreme kai tomato kwa kwe sobe kai dema agudi na yena mne yetumrika yeko yeko paksi yebo bo ende insisana kakra abim kose edu bebina afi mufani bi edu okudia gro anase bibi sana waira ufi anase sobe stande nipabone ya ba niti mufani pie pie nadini nadini nanda yehu niti ne wose yeshishe no wafukwanfo foso ena mama abe fo ye mobile phone yabe niti agu bebe nande bi ogu mobile phone nonso ena se agu fono beshe se agu no yankasa na mufani idi na wushia ade ena benzo tise ne meka yano ya sansu yashishe woyen kerekom ni mu niti kerekom nangasa na yashishe wo mnangasa no agu fano ku usku na no otiche ni wame nchen niti agu fano idi agu no oshe no se umpra na nyoman so odi idi agu na bwone beke se developmentally appropriate ena se age appropriate niti enya adibi agu bie din bia na bufame bwone se fes na bufa tu mkofu kubeni wa fosu na bobo fom na wabia wipra ende ya structure bia eshe teacher funo eshe niye koso niye wosa bufa ya neso ye ema unya mwode na fesu utu mjishu yabe
0: ahae wafanyina yoko tiye nini uko piumu wa Ghana Education Service ya wano ene re early childhood wonsa msuwa edema uomo ahae wafanyina Isaac Bano no ene atesu wadesa mea tuja na nini nada emu no ene ya ne wafanyini bako wano no weye pediatrician head developmental pediatrician Dr. Yvonne Bru yanu wano suwa chochwe mkwa mamu wano suwa kasa edi ya fahum
2: baya fosi ya kwa lakit kiti no siya ABC di no siya widi no siya we ise sen kakula no diagwa bonto diangia e diagro oye limpa eso diangia diagro eso ni mkwalanka e diagro no se mkwalanka no mu diagwa we iti we weka we neke se wu siya hawa ya ye conflict resolution ni adie inti agro diangia pa u ni ni petetia na akwala e diagwa ane die ni jeba akwala e diagwa wu sine ni jomu ti misre omu tu wiki kem anine buwa momu nyi fine inti bebi ya ye kwa ni die sese ya wu go kakra wuna si kakra ubo tennis kakra ubo uska ubo golf su kakra
0: ene ya yekwati ye developmental pediatrician Dr. Yvonne Bru na ate zuwa deza mtuja na kuyauti ya smoke haye waso papo uska nuwa bogofu kakra deze agrubi owa ae se esura diya fuwa asurubwa neto
3: uni chaskili
0: chaskili ae name pepa chaskili
3: gofu nye gofu ni gofu
0: ena me
3: gofu ni ya wo sika fodi eni ya wo usu ni sika wofa isaibi ya nketra
0: chaskili na nete wara wara
3: to hold.